0: Umahatak ka ng troso para sa tineo mong cabin. Pero ngayon, dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.59% APR with $76.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Hey Alberta, maaari mo nang kunin ngayon ang iyong health number, Canadian citizenship marker sa iyong driver's license at ID card. Wala nang manipis na paper health cards o kaya na may marami ang ID na pagpipilian. Isang card na lamang at iyon na, isang card upang ma-access ang serbisyo ng pamahalaan na iyong kailangan. Sa iba pang kaalaman, alberta.ca/onecard. Mensahe mula sa pamahalaan ng Alberta.
0: Nakakahata ka na ng 2-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para yatid kina mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Mas mahigpit na ang Canada sa seguridad sa border upang tigilan ang pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad mo. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada. Sama-sama.